0: a ile twe
1: ka le ka tlo ka mogate
0: ka mfela
1: ka le ka tlo ka mogate
0: ka mfela
1: ka mfela ke tabana sa kgomo ba ni de limpe
0: wa ne mo bela ela go ha go sa Kontrole teng. Ha, se kwa na sa ituletse ona ba. Kwa na sa ituletse ka ho ikgetela wa hao. Kwa na sa ituletse mona, no le teng. Ah, no le teng mona.

0: kalakatole ka makgethe
1: ka ofela
0: sa itšhaba na sa gongwe madimi ga se le ntate peswa makeng
1: nare
0: ebiso la baye ntate panya ka namelan ke kopa go itiletsa tlhego paile bogopo ntate mogolo ke motho golo gagolo ka gago go kereke ka mabaka ana ke na le tshepo le tumelo ya gore ditshebeletso tsa kereke e le go ba se telele gagolo jalo ka

0: Hai Letwe.
1: Gala vado la gana khete.
0: Yo fela.
1: Ka le tsaya na sa go mo. Ba di ya se le ntate tso tsama le. Ke la ba yimpa te po ya ba re ra.
0: Da.
1: Ke go pa re tsa tlo ya nne ntate. Ke tla ke le tebe wa mo khudi wa gona. Ke le tele sa tiki ya ke le go lola pelo a le. Ka ta o tlo tla ha mo. Ntate ya rwa le maswao pidi sa lena ke mo kuile ga tlo tla ha mo ke le tele bona. Ono khale ke le la go le tatuyana le yena o tloa mono ke le tele eng go go tata yi go go phelo ke sentlego ono ka so tlhani khono go tso ke re la pulo go mo nka le sa magulu ga matala ono mana ta o putile ono tswa ikitsitsi ono ma ditshoma ono ma ditlhabela ntate mogolo ka ye tsesa ka ntse se na botlo ho mogolo wa ka bana ke ni tele ntate ku na fike ko mo ha le na ntse se na botlo bo botle ke re me la fisa ba di ba fisa ho ja ka ba le ditse mogolo ntate mogolo ke se sa ntapilo ntate se mo mo se ma ho ka ma ke mpotse mo ye tswa fika tswa se tere ke mwana ba tonse ngale ka mmakaking ntate le mola ku ye tabela maswantsa di le ngwa ma gaola ntate ha sa tsebe ha ho tsebe ya ba tse ba ka u jetsa ha ho tsebe ko hana o tla tsela ho ha ho tsebe ntate ya matsatsa nya matsana ba na ku ye hlile ha ya ka matsatsa ko kgata ntate ke le tsela ho la ma ha ho ma ka yana ntate se ku guru ko la ho ya ka shwa di se fo yeto ntate sa re go se ga thasina le ba se le pego a yo wa le bala mahla mathata o hopela pele ntate ke pa re di ma tswa ka ke le bo ha mawela ntate ga di buka ntate bo so fa di tsena ka le nyele motho go ka ntumedise tsa ntate ne go menye ka yo nye ka ntate mogolo thaba di pili le khalo le leng ntate tshe ya le sia le male tatu ya no ho ho ba le di ntate phetha ka di episo ga lona male tatu ya o ha pushudi me mo tshe ya ba go ka se bu se na pina e di ye le go se ma ya ba go ka se ke ntse ke ba ba ka se la ma ya ba go le le ba ntse ba ipiti ka le ba go ka tang bo se ka o fela ba di totobolo ba ba putsa putsa ke ntse ke le tale bona ba le tsala ntate po a dinyaka re melala ke ka go ka ntate tso tsa mai ke a leboga
0: ndaru hai le tswe
2: hala ha re lo ka ba ha e tsena ke tso tsa mai
0: ka fela
2: ho ile bana ka ho mo ho nne a jwe le jana do tso tsa mai se ga se ya nga a le yana le bitso la ka ke ntate ga le madi a o se le wa mokoti a bangwe le a magotshwane.